no trawo sa o ba bia no anufu ye tre mi shi abida mi si su mi shi abida o ba ro ba bi no anufu tre na so ba ro no na kosu akuma no ebo ho up and down ni nyira the same thing sra o bebre su chinchin na yare aba su chinchin Susu chinchin, ababawa, susu chinchin.

business na busu ala sa omu nim Instagram omu hwe first no pro ba kwaka chira papa first no pro ba ware kwaka chira papa na papa ko hwe oba ma ba jo de zero pro ba ware kwaka chira papa Facebook and TikTok Instagram app na to sa na manfo awi amanfo app ne so wo me na me nya bi ni ni adaje me ni adaje

0: way plus in ye. Why ne chinchi me fidi ni fruma? E yonwa, na no say bonsu.
1: Tic tac ni, esan se min pese mi rebe fi ma bako semne ma mamrenti. Mitiye Adom FM, na na o say bonsu. Muntiye.
2: E buso an fo mi patio se radio ben na utiye. E titu e, ti se ufa u radio nu tu e Adom FM ne tiye, e nana o say bonsu. Utiye, na usu be use babi na ufriria, usu black ma, uo bibi papa, mi dasi ma o. Ami an mi ko mi san babi o, e da biara daria, e bo, e esa e ye, chou. Eh, adu efe for me dasi mamu nina. Eh, titu nana ose bosu. Chuo! Eh, ye de papa papa tise o bia ontien. Mi dasi mamu. Acho. Eh, ye mi afo nana jata zakwata. Mi dasi mamu nina.
3: Yo, omana disye. Alhaji akana yo kunkurunku ni. Ah, me da Black Herbal Center ano. Eh, penyifoza se upe abuwa kwa kwenye mahea. Ana uso ni podium. Ne santi sa me alhaji me ba enkrenha. Mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ibie amamfo ani emo mu hu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye ho se ye mfansom otufu onyankopon
4: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne renwua ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa Mpempro no pam opro, anas opro no pam pempro, na muyetia, no wo sasabonsam, anas sasabonsam, no wo muyetia, malam, ni obosom, e yena ne penyin, wye, oha, ni onheshia, ni ebehu, oha tebrebe, yepa yebehunti, ni achichibuya, enti tie wiasi yehu, na na osei bonsu, bonsu yobo asheng, ekitiki, ni akataka, akwentifi mampama, orwe ngomang, eni ansabre koko wako nana, oni muetie diesi, uomirikisi yano, bonsu yata akurame ni ampong nana, wadi ya darabu jije ni tata, bonsu, wachiro bing dia, eni wune, ochiro bing siya kunye siye, hey, wiasi yehu, wiasi yehu yampa.
5: Adia ebe untie nana osebonsu na wiase ehuampa